0: Wa fa mo dia mai a America wa fa yene isi ala to wa spa inga fa sanga ya Iran ma wa mai ala pta ye Trump Tehran e te tau na fai de leia na mio wa fa mata u ye Trump ole a pomo e America ala lau papa mano fuanga o malu si anga tau tise pe a fai ele to ya nga yene nisu yo Iran I tala noanga de basa fau wa se fa mata u fu I fa pe a Trump sa fai mo mo de masino a pe vino na tau sanga nei lava na dia e ele mau fa se a mai kulupu tau wa ya te tau wa malu au fa tasi fa ai roi fina ngalo i lato wia o itu ai ngā wha mata ufa apea i dalo tu la fono wha wha malo o le oso fai wha mwe mwe ina o tangata lau tele mo lato si o manga o se sori ngā tu la fono tau taua po o war crimes. E le ngata ilea ai le teimiru wha sinsiranga lea Trump na vai ai tangata anu o Iran wa poto poto umai rungo ala lau papa mano fuanga tau marusianga ma lato ufa ailo tutu ufa atasia i te te e fuanga Amerika. O lo tunturi roa le to tele seisi ra asanga o le aiei le mata upure nei le vao Amerika ma Iran wa tele o na fianga ia tunu uma o le lalolangi. O tangata to a lima o lo msaromia I Hong Kong I le fata wina ma le fairoa ino o tusi e ono au fia ini tusi tusi inga e fata sanga tau le fainga malo wa pu e leo leo I le mai o leo spa inga leo leo ini fare tusi selua po bookshops. Fai mai le malo, tus tu singa lo o au fia I nei tusi, e faa oso fia I le ita faa sanga I le malo. E faa msinonga, ma ofisa e faa malo sia le tu la fono. Wa taa ue le ripote yei tusi na ave sia mai leo leo mai alato wospa inga I fale tusi ia, ma ole kulupo to ali mai au fia yari e to alua, tolu su fitu ma le lima su fitu tau sanga, ma ta mai tae to atoru e le vare tolu se fulu le lima su riva tau sanga le matutua. Wa msarumia lo lato usodia wa ya inga tau pui puinga I to tonu le tenu. Fai mai da BBC o lo tau fia I lato le teminei mo su suenga ma a fai e faa maonia morianga e ono no fosana le fare pui pui mo le fitu tau sanga. O li patia da BBC se faa mtaranga mele Amnesty International e faa pea o oso faa inga ia ua faya I fare tusi wa tiri faa maonia aile mea morio le atupu I le atunu o se no fuanga e tau soli tū la fono ai se tangata o na umea o loo teu I fata tusi. I Australia, I eilele I wapu anei e leo leo, I Australia I le fata vlava na tūla I maida tāuna li la, I le fata I tua Glenmore Park I sini, I ana mau atu stasi o ali I fafo mai o se fale wa maliu, le fale na mu I le tāuna li la. Fai maida nai news na bala au li fsoswani fata vavave le no fuanga lea, I le vave au I Wagon Crescent, I na wali poti e tua oi le fale wa mu. Fai mai o le ta ngata sa maua I fafo mai o le fale, sa iei manu anga I rona tino mai reafi ma ua mariu, pe a mare onus putau sanga le matua. E tan tonu leo leo le tangata wa pueina o se tau a inga o le ua mariu, a ere no fuai le fale na tupuai le fale malave. O lo fai aso e suenga, a e fōringa mai na iei se penisini na fao ngā I reafi, na ātiri sasao vave ai. I New Zealand wa maua I le tunuu le strain o le whaamai manu le bird flu H5N1 le matere na afia ia tunuu te tere le rarangi. I ptia le teo whaamalo New Zealand sasao nuanga le Minister of Biosecurity le tunuu o Andrew Hoggart e whape ua whaamaonia le iei o le siama le New Zealand mai se manu na maua I Pitone Beach I le awa uriana nafi weringi tone. O le bird flu e wha ingo fo le avian influenza, o lewa fo na yai, ma a fiai manu isi vahanga le rarolangi, sa mua ia a fiai le northern hemisphere I le rua fedua sa fulu. E leo se wha ama ia a fiai tangata, a iei ni poti na a fiai nisi o na ofiso ta inga ma meola na a fia. Fai mai le Health New Zealand, e le iei lava sa tasi wa a fiai le bird flu I Aotearoa. Taramurimuri, o le ministano wa iwa fwa nifsila Winston Peters o le afeiro I atu le pāne mio ni we ma whaipure mai fiti ma Samoa I le so I au kilani. O le ptia le Radio New Zealand, whaeroe Peters, o le afeiro le fōrutanga mai lato I au le pāne mio ni we o Dalton Tangilangi sa kia siti teoka mai fiti ma fata Ryan Schuster mai Samoa. Whaeroe le minista e tā wotele le konete New Zealand ma taita I le pasifika. Olo iai au kirani fata ma sakiasi mo le fontanga minister le Future of Investment and Trade Partnership o ni ma lo fa alolungia a New Zealand. Ta la iere video sa mo mo lau fa fonga mai le ne yaso ma nuia tere nga.
1: Na fonga ina atu ele fale tua ya Miriama po mare.

0: Wafamania mai reporti ale New Zealand Herald le faa wawai ona tuli o le faa salanga a se tansi o lii e to alua I aie na moli e le maliu o se alu atoto se fulu valu masina e ngoya Nia Glassy. Na tula I leli o Michael Curtis, tolu suru iwa tau sanga, I lumor komite o palola I le neiva yaso, ma e ui e le italo sanga lea lii, mole tala ina itua. Ai wa faa mawina le amata faa tulanga I le komite o fuafuanga mo ngaluenga fuatai, mo se amatanga fou, o le soifuanga I fafo atu male fale pui pui, e peo na maua e tatau na maea, a o le itoe ilo iloina, lana mata upui a Januari o tau sanga lua o lua valu. Walata nei le se fulu iwa tau sanga o tuli le faasalanga a le li o Michael, ina o faa maonia ma faasala e solo atoa ili to ese, o ila ua umma malona uso o wiremu ili fasio tatangata ma le loto yai bole murder, e peyo na aafia ma maliwai Nia Glassy I rotorua ili tau sanga lua afe ma le fitu. Failoa ili komite o palola le te leo suinga o le li o Michael I tutono le se fulu valo masina, I tulanga o amionga faalia, ta ua foi e lana loia. O se tangate o wavaaya nga I atuwai le to atele, ma olo faatu mawina pea lona ngalue ai to tono le to ese, ma watele po kalame to e fuata ina, wa awai ai lea lii. Ta awe nisi o suif ngalulue le falipui pui, o maiko o se tangata e faa alo alo tele, ma e mai tawina le tauma mao o lea lii, mai faafita au li ono tu la e mai I to tono le falipui pui. E wini tu la ngalelei wavaaya I le lii o Michael Curtis, a ua faa lia fi na ngalo al komite o le polola, e mo o mia pea o na faa mai a ina niso po kalame to e fuata ina. Ta pena ni fuafuanga e vesoswa ni atuai I lea lii, e ta fiayo ia mai lona to e solia o se tu la fono. Masi iti atu I se vaeng o le falpuipui e ta pena pena ai lona tangata, mo le toea nga I atu I fafo, a ole I ilo ilo ina lelei lona avanoa e ta talai o ia itua. Ile taimi nei o loktu maupea lo na uso o wiremu Curtis ile falpui pui. Ma ua fuafua e toi tulai ilu mor komite o palola ile masino February o le tau sanga fou. Watu ina mai nei faa maumonga fou al pulengo le eletise po le Electricity Authority. Ma ua mawai o le kampani o le Genesis Energy. Le ua matua I to atele lavai o natangata watu ua lea au aunanga I to tono le tau sanga. Esilia maritosu lima afe tangata le tuu faata si ayo numero we na faonga ina le au au nanga le Genesis Energy wa nga I ese. Mai le tausanga talua ise yo o mai le fai unga le masino yuni o le tausanga le nei. Fa mawina I reporte le leitio fa wa maloa ni usila e iwa afe wa nga I ese mai le Nova Energy. Ta ua wa mai tawina fo ile nga I ese o tangata po pa anga mai au au nanga ale manua ma le Mercury. A I faa maumonga ma reporte al pulenga wa moli mawina ili siti o le numero tangata. E faa nga ina le au au nanga elitisi ale Contact Energy, Electric Kiwi, faa pia fo ile Meridian. Ta ua o le contact o lo umawolunga na numero tangata ma paanga mai le elisi o au au nanga. Ta ua ilo ilonga le au susu e ile mtaatafa elitisi o le mafua anga upa uwa ile Genesis Energy. Ina ufa amuta se etasi o alato ufuafuanga ufa ingwa ino le Frank Energy. O se vaenga na patino I tautau ngō fi o le elitise, e peo I lea na una I ailon to telo tangata, e sa ili isi company e tau ngō fi e. Peitae wata ua le Genesis o neifuai numere maafua mai le tufa atasi o ana company I lalo le ingoe tasi, ma lo tau lai pelo lato vaai, le fisoswani atu le I ainga I tulango le tuu ititia o tau le elitise. Inisio tala wala pata ia neye le mtanga luengo pisinisi maala manuia, po le Ministry of Primary Industries, ile ono pepesi mai ai o le fulu o manulfelelei o le H5N1 bird flu I totono ni usila, ile angatu lea I naimasi no lumanae. Watu ina mai nei fautuanga a o nilapata inga, ile mawai o se manulele ili sami po o le seabird wa afi ili siyama, mana maua lea manu ili mataafanga o peetone I Wellingtone. Famanino le MPI a fai a so solo le siyama, Ole afa inga taa ona taa ofio file pepesi ole fulu I manulele. Ai pe taa iwa faa maonia mai ele malo wa levo no la tau taa pena. Ise faa fita uli faa penei e ono tula I mai. Wa faa iloa mai e tangata e iaito mai faa pitoa I manu felelei. Ole popo le ngatele ole ono afa ina ai o manu felelei ole vao. Ai mesi o manulele ua tawau ina o ise tulanga la matia. Pole endangered wildlife. E peyo na faa mawina ua tele manulele ya tunu I fafo wa mamate. Maile nei faa mai manu. Wa mata foi le mtanga luenga le vaumatua ma le faasao o na faatino tui pui pui inisio manu felelei e sili ona la matia po le rarest bird species. Ma ufa mautinoa mai foi le malo o lo saunga le mupea le taumafaina o moa mafua moa e tangata lau tele ma e maua lalo lava le avanoa e pipisi ai le nesiama I tangata. Mai tala mulmuli, na moli mawina le malo si tele o le pua oa na afi ai le tele o faitua au kilani. Ma o lea na mai tawina ai le tau fio fe malanga ingo wa alele. E pe yuna lipo tia mai ai leo atu lea I le sefulu fao fai ngai malanga na tau fio le taia o le asotofi o le aso lea. Na faa ilo ele pulengo malai wa alele I au kilani e ui se malo si o lea pua oa ai le ia afi ai malanga faa vao malo. Fa pea foi malanga faa lo toi fale I Wellingtone, Kalaia Sitete, Dunedin, ma Queenstown. Ta wei reporti, le lai tito le avanoa na mafai ai o nai loa atu o le ala ta luai le pua oa, pei ta ina a mata o na toi va aia lava tu langa le lei se taimi mulmuli ane o le tai ao. Sa fautua ina foi ave ta avale ina ia faa e tete le anga ia I lungo awala o na le pua oa na afi ai awala I vaenga ese ese o au kilani. Onisi
1: Leo lua I ali I hach matato talafo mai New Zealand. Olo ovala au lia ma le anganga faalo alo tangata matatua uma le tato nu o Newcastle po le over 60s I le vaenga mo tangata matatua po ole seniors group e faya I aso ngafua ma aso faraile uma I le hall ale ekalesia peperiane I le tuatusi tasi torufitu St. James Road, New Lambton. E amata I le taeao I le itu la e sefulu. A fio mai ma le fia fia e talia ma le anganga fia fia tangata matatua uma. Monisi whamatalanga whaafeso o taiane le susunga ale whafeangainga ale ekalesia peperiane.

Yeah, one ingalo pe un fam natu pe un fonga natu time of fano ole le vaenga vo ile atanga tama tu ile to uma ole to fainga wenga ye pola to fo wava noa a la eta wo ile to o seniors po retirees one ingalo ya fioane malangani ya son fu mas fraile o vai estetasi ile hola le kale se pepreane sa moa in New Lambton ile to atusi ole selauto sufitu St. James Road in New Lambton mo to ngayoinga Yeah, so stringa talunga kumingo pele swipi tal tal noa ya fai fai fai itu tal malie ia ponsiva fo so stringa ngayo inga lava lo faia ile hol mo ila to matu a madamia po mo mia ni fam talanga wili ili ya wala wane ile sunga le lifa ile sunga le fa fa fenga ole kalesia sunga Ya, yeah, se mawatu le suafo le faife au le vayas. Ia na uto si la fia. Ia ae mwumole ato lfa angal tato le tio sunga ifa afe angang tavlangi. Mafale tuwa ka le siya fio tapo esio tato nuneifa ape atupu maee. Ita maali imafai launga fale tuwa matausi. Oe umafai anufaafunga. Mbali tato fasa launga niya fia. Ia maisa tato paanga maasani le sunga le presteni ole ka le siya katoliko. Le sunga kolo matapula mali fale tuwa ele fionga ya lunga lawa kenese kolo. Fale tuwa ya sarai matoka malinofu alu. Ia malela silasi ufaafunga mai tato polkalami. Fasa amo ya fia fio sata itasi. Te ute mautinoa o lefa afonga mai fo ia se o malopo o le afionga ya pulotu tapa le ao. Ia maloso i fua ya oto umalava o mafuta mai ya atonu ele o mawatu oto suafa ia oto iloa lava. O lo oto fa afonga mai matapua i mai malo lava malo mafuta malo fo ele ono sai. O mai fo le taimi fa amtali tato por kalame le nefi afi asuatu vai malu i oto finangalo pe afai o ese ngangana wasala. Pele tau tamali o tau fina ngalu. Ia la fwane inu ule aina o ae poto lava le tau tai. Ae sela na atu yama. Ia ae toki maila ula au lea foe vayaso. Mo se isi fapoponga le tatou por kalame. Ae mori taimine ia. Manuia lava lau fasa usaunga le fiafi. Tatou futai ae foe ipea munga nungalo lea ili vayaso fou. Ile manuia mai le tatou tamaa ole langi. Ia. A Emmanuel la lo atu fi am ngal wen al vers fofa pe foina i alo mo fa na ma lo longa wa ong i ai fa so foina Emmanuel fa sa nga fa so foina lo mo le nef ya fi and that ends our presentation for tonight hope you enjoyed it but do join us again for next week at the same time for more on Radio 2NUR FM 103.7 but until then this is Juanita Purcell Loli Leata Lilo Sololi, and good night to all you listeners. We are now saying, as we say in Samoan, to fa soifua.